0: 20,000 tamni bagi shashe
1: nangai jo shanta ang taklai final year hai manna blasa
0: final year hankai ashit nang hai jabla tini 10,000 sang talang gradi nang kai ulotai 10,000 horana
2: hai pano khlai gradi tabala
1: je nang mani asung no sanu ang nang mani barang nor mo sanya
2: do kon tamhin je san mani rohor sinai da
0: Nangai se tongo hongkai ba mar hola chinai ta. Kena di pulang, rang sebai pori mati bo. Kaham kai pai cokui pagi. Bunyi kena tei bunyi nuk tei. Tatong di do bula.
1: Tabu suk dora, mung sabo ke samaro kri kuna bula sa a. Asu dora sopai kuna bula sa. Kuno tanya ke sayu no.
2: Hai ni bagi nyo, jung bo rang no kasaya. Neng je san mani asu rui tong na bula sabala.
1: Riwo, Ria hingga, hai pano, kok kebang mas hata?
0: Akon belang, timuk di sana ti belah ne. Abon bagi nyop bunyi nuk tu bunyi situ. Abah hajat ta tong di ta sadi.
1: Bui bay sur sahui, anu ta sadi.
2: Hendirang, lekhawi nai di.
1: Di sana nuk na belasa.
2: Asik no, hai pano lekhawi nai di henta.
1: Nangya, alu beri bo, ta masuk leri tong hasidu.
0: Kubu ya kacam sahor lubri mabo yang nengoi baksa no Tangpanya kok nguna belasa
2: Oh, ii kole Sok pai lai kya bela Ayuk selok tar lai ya ne
3: Ata bekerang neng anu le da lerja ke
1: Lerja ya, jorao na sok pai kya bela
3: Iko, pongai drop ni simi ang bai dagi zaga nye ta hano
4: Bekerang sa Naha nuk no neng no kisa naikulu ito nita do
1: Lubri no ang naikulu nang ya, bosa no ma naikulu Hai ke seng tei le lia Aho lai senai ka
4: Hai Omo kanya tamo Bunyo sholye Omo tamo nung hai mesang serang tom ke Apiru tang di
2: Mesang mani kogya Abo kui warang Zola ni buka bai Beri ni buka Bela nyo per layu
3: Ako Bazi shong ni le Zola busa ba Asa wara taya hama hai Cini le beri busa bila no
0: Wajiro Wan soknya ikhah, tapi no jorawo. Beri pesan islah, sila pesan no saya tak buat aku go.
4: Ata mukanya kok bo, kibi jangan le kerinyo. Sila rok ni islah le, beri rok no, tapi saya kasih juga.
3: Hai pano, beri pesan no, yak ni yak keri rok hokai, patorogo, abo sosro no wan sukjak tu inggo.
2: Iko le, tapi bisa sekali abla. Pai suk banyak ni nong kata. Hai le, nong ni beri mabo. Jere pangsini mung sawa kesalang liya. Thoro thoro no lai mani kelai kheta.
4: Nong ni bekrang sabo mung sawa kesamaro kerib liya. Sutro kai shakhano pai mani kelai kheble na basa.
2: Aaw.
0: Abo kai tauk sak zorgala mung sawa kesamaro kle. Keri kono. Thinang roko satama roko no. Chai mani ata.
3: Ata ni kok samani abo shoynyo tongo. Tabung ni jorawo. Wana ma shinjano shini thinang.
2: Bunyi kok rok nak kanakai, bukanok keluyo anikai.
0: Tabuk sak dorale cina brokhele, serai serai nyokuna.
4: Sai mai nyata, kaham kereng kai to, lai matu lai kia. Sai mai nyata, kaham kereng kai, lai dui man kai se, manu hindani. Tamu hind basa.
2: Aau, kok babo nota.
3: Aba hai kok rok no, wan su jatong mani no sao. Wan su kaya bo sosro no payo.
0: Kok kaya bo no. Sabo bupro tamong ikhang, abu no kaya bosikang paria sai mana kiri.
4: Tapi tamu sa, je kepala tong tiang kan ta?
3: Padi, jung bo thang lai siwan ta,
2: thang lai sini hai ja.
4: Thang lai grasen ni basi, ayang ani nok rok saya ligi sikin tong bakya, nok rok tamu jaga ku.
0: Do hai ja asing no kok ta, thang ka ta basi.
3: Thang ka basi te, da ko ta.
0: Do akon do.
2: Ah wow, tabuk di poro ta mukisa salai nek ya.
0: Mai simi songsok di, angu palno ko thang cam mantok naik pagi rena.
2: Man kaya, dadi tu mna kay di ta, norok le bir sagai tay biklanya ringya gaza se.
0: Do aku nengka, songsok di.
5: Dero, sal pagi ke, ama hai kok tomar ngno pori nani seller kek. Ama tay hamlanya ni kok liye. Kok tu mampu lagi naik heno? Drag sama ni, tapi bunyi dok hani borok bay. Hamzah ni thang lagi mam মানি মানলো

Asing dal bidal pandao dal bidal rechapung sung kanalai dong on rupo ka klayo rechapung long nok kanawi ka tong tok na hami ka srangi dong ai ne aw rechapung kanaka ke chini karak tong tok tong go karak srangi dong o jara o chung shamung ro klai de de rechapung lo kanaka hang ke chung a shamung klai mani leng maro kisa pokro ro ngo eba leng mani sai mani ya ngo rechapung kanawi dong mani ba ke he de bana ka phai de jara on ro mi ba ke ha na hai o rechapung ka klai na ro ko rechapung no bok na tok sa pa ya na